Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Masu sauraro, barkan ku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Litinin 29 ga watan Satumbar shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanun su. Turkiya ta yi Allah wadai da kutsan kungiyoyin masu tsauran ra'ayi na Isra'ila cikin masallacin Al-Aqsa. Turkiya ta kaddamar da dandalin fasahar kirkirarriyar basira na ƙasa Evren domin ƙarfafa masana'antar tsaro. Amurka ta yi watsi da tayin Iran yayin da Donald Trump ke sa ran ƙarin tattaunawa. Farashin ɗanyen mai na duniya ya haura dala 500 kan kowane ganga. Ministan tsaron cikin gida na Isra'ila ya yi alƙawarin kashe fursunonin Falasɗinawa da tilastawa al'ummar Gaza da yammacin kokin Jordan barin matsugunansu. Pakistan ta kashe 'yan ta'adda 71 a Balochistan ta zargi Indiya da Afghanistan. Mutane 5 sun mutu a harin da aka kai kan masu haƙar ma'adinai a Najeriya. Yara 17 na cikin baƙin haure sama da 250 da aka ceto cikin firgici a gaɓar tekun Mauritania. Ƙasar Sudan ta musanta zargin tallafawa ƙungiyoyin adawa a Habasha. Ga cikakkun labaran tare da Yasmin Ahmad. Turkiya ta kakkausar Allah wadai da kutsan da ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi na Isra'ila suka yi cikin masallacin Al-Aqsa da ke gabashin Kudus da aka mamaye ƙarƙashin kariyar sojojin mamayar Isra'ila. Ta kuma yi kira ga al'ummar duniya da su ɗauki matakan dakile ayyukan Isra'ila. A wata sanarwa, ma'aikatar harkokin wajen Turki ta zargi gwamnatin Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ƙoƙarin ƙara rura wutar tashin hankali a yankin tare da kawo cikas ga ƙoƙarin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ta hanyar keta alfarmar wuraren ibada masu tsarki na musulmai da kuma ayyukan tunzura jama'a. Ma'aikatar ta ce, a bayyane yake cewa gwamnatin Netanyahu na da nufin ƙara rura wutar tashin hankali a yankin da kuma kawo cikas ga ƙoƙarin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali ta hanyar keta alfarmar wuraren ibada masu tsarki na musulmai da kuma ayyukan tunzura jama'a. An karata kuma sake yin kira ga al'ummar duniya da su ɗauki matakan dakile ayyukan Isra'ila da ke keta matsayin tarihi da na doka na masallacin Al-Aqsa. Masallacin Al-Aqsa shi ne wuri na uku mafi tsarki ga musulmai a duniya. Tun daga shekarar 2003, Isra'ila ta baiwa mazauna matsugunan da aka kafa ba bisa ƙa'ida ba damar shiga masallacin a kullum bisa shawarar da su ɗauka ita kaɗai a lokuta biyu, wato lokacin sallar safe da na bayan azahar. Falasɗinawa sun ce Isra'ila na ƙara ƙaimi wajen mayar da gabashin Kudus ciki har da masallacin Al-Aqsa, wurin da Yahudawa suka mamaye ta fuskar al'adu da addini, tare da ƙoƙarin shafa asalinsa na Larabawa da Musulunci. Falasɗinawa na ɗaukar gabashin Kudus da aka mamaye a matsayin babban birnin ƙasarsu ta nan gaba, bisa ƙudurorin ƙasa da ƙasa waɗanda ba su amince da mamayar birnin da Isra'ila ta yi a shekarar 1967 ko kuma haɗa shi da ƙasarta a shekarar 1980. Turkiya ta kaddamar da dandalin fasahar kirkirarriyar basira na ƙasa mai suna Evren da nufin ƙarfafa masana'antar tsaron ƙasar. A wata sanarwa da hukumar masana'antar tsaro ta fadar shugaban ƙasa ta fitar, ta ce dandalin Evren na baiwa masu amfani daban-daban damar cin gajiyar ayyukansu tun daga kamfanonin masana'antar tsaro da na fasaha zuwa masana ilimi, 'yan kasuwa da ɗalibai. Dandalin ya haɗa da bayanai, samfuran fasahar kirkirarriyar basira da ƙarfin sarrafa bayanai mai inganci a wuri guda. Ana sarrafa umarnin da masu amfani ke bayarwa, amsoshin da tsarin ke samarwa da bayanan amfani da shi ta hanyar manyan na'urorin sarrafa bayanai na GPU da ke cikin Turki. Hakan na hana aika muhimman bayanai zuwa ayyukan adana da sarrafa bayanai ta intanet da ke ƙasashen waje. An tsara tsarin ne domin masu amfani su kasance masu bayar da gudunmowa wajen bunƙasa dandalin Evren, maimakon kasancewa masu karɓar ayyuka kawai. Evren na samar da cikakkun hanyoyin sanyawa bayanai alamomi da horar da samfuran fasahar kirkirarriyar basira domin ayyukan nazarin hotuna ta kwamfuta, kamar gano abubuwa da kuma ware abubuwa zuwa rukuni-rukuni. Haka kuma, an fara aiki da wani ɓangare na dandalin da ke gudanar da manyan samfuran harshe guda 11. Manhajoji da ake da su za su iya haɗuwa da tsarin Evren ta hanyar fasahar API, wadda ke ba da damar samun amsoshi nan take da kuma tura bukatu kai tsaye zuwa samfurin da ya dace. Domin ƙarfafa amfani da dandalin, za a ba da damar yin kiraye-kirayen API ba tare da iyaka ba har zuwa ranar 1 ga watan Nuwamban shekarar 2026. Cikin ƙanƙanin lokaci, Evren ya samu masu amfani da shi akai-akai 7,500. Ana sa ran dandalin zai taimaka wajen bunƙasa fasahar ƙirƙirarriyar basira a Turki da kuma ayyukan da ke ƙarƙashin shirin aiwatar da fasahar ƙirƙirarriyar basira na ƙasar. Za a ci gaba da haɓɓaka dandalin ta hanyar ƙara manyan samfurin harshe, hotuna da sauti da aka ƙera a cikin gida tare da ƙarfafa tsarin sarrafa bayanansa ta hanyar rarraba ayyuka tsakanin na'urorin GPU. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana sa ran ci gaba da tattaunawa da Iran a wannan makon, amma ya bayyana cewa har yanzu Tehran bata gabatar da sharuɗɗan da za a iya amincewa da su ba. Yana mai cewa ta wuce gona da iri wajen neman abin da take so. A wata hira da kafar yaɗa labaran Amurka Axios, Trump ya jaddada cewa har yanzu akwai yiwuwar sake kai hare-hare na soja kan Iran. Jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Mike Waltz ya yi watsi da tayin Iran na sake buɗe mashigar Hormuz. Yana mai bayyana shi a matsayin tayin da ba na gaskiya ba, wanda ba zai iya zama tushen fara tattaunawa ba. Iran ta buƙaci a saki kadarorinta da aka daskarar, a ɗage takunkumin man fetur, sannan a kawo ƙarshen killace tashoshin jiragen ruwanta da sojojin ruwan Amurka ke yi. Waltz ya ce shugaba Trump ya yi watsi da tayin ne saboda shugabannin Iran na neman yarjejeniya sakamakon yadda suke shan mummunar asara.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Sabani kan shawarwarin kawo ƙarshen yakin gabas ta tsakiya ya sake haddasa ƙaruwar farashin man fetur da sama da kashi 1%. Farashin ɗanyen mai na Brent, wanda ake amfani da shi a matsayin ma'aunin farashin mai a duniya, ya haura zuwa kusan $105 kan ganga, yayin da ɗanyen mai na Amurka da ake kira West Texas Intermediate ya kai $93. Masana kamfanin Kepler sun ce fitar da ɗanyen mai daga gabas ta tsakiya ya kai ganga miliyan 12.8 a kowace rana a watan Satumba, adadi mafi girma tun bayan fara yakin a watan Fabrairu. Ministan tsaron cikin gida na Isra'ila, Itamar Ben-Gvir, ya yi alƙawarin ƙoƙarin ganin an zartar da hukuncin kisa kan fursunonin Falasɗinawa, tare da hanzarta tilastawa Falasɗinawa barin Gaza da yammacin kogin Jordan da aka mamaye, inda aka naɗa shi ministan tsaro. Ben-Gvir ya wallafa wani bidiyo da ya nuna shi yana fuskantar fursuna ɗan Falasɗinu Hassan Salami, wanda ake tsare da shi tun shekarar 1996, kuma yake zamanin hukuncin ɗaurin rai da rai sau da dama. Ben-Gvir ya gaya wa Salame cewa, "Ina son a kashe ka." Ya ce zai tabbatar da cewa an zartar da hukuncin kisa kan fursunonin Falasɗinawa, tare da inganta abin da suka kira hijira ta son rai, da ke da nufin korar Falasɗinawa daga Gaza da yammacin kogin Jordan da aka mamaye. Pakistan ta ce dakarunta sun kashe 'yan ta'adda 71 a yankin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar, yayin ayyukan tsaro da suka ɗauki sa'o'i 96. Islamabad ta zargi Afghanistan da India da abin da ta bayyana a matsayin goyon baya da ɗaukan nauyin 'yan ta'addan da ke kai hare-hare kan Pakistan. Rundunar sojojin ƙasar ta ce an kuma ƙwato makamai, albarusai da abubuwan fashewa. Har yanzu, Kabul da New Delhi ba su mayar da martani kan zarge-zargen ba. A wani labarin kuma, Afghanistan ta ce dakarunta sun kashe 'yan ta'adda 28 tare da jikkata wasu 32 a lardin Nuristan. Kabul ta yi zargin cewa 'yan ta'addan mambobin Daesh ne da suka ƙetaro daga Pakistan. Islamabad ta yi watsi da zargin tana mai bayyana shi a matsayin mara tushe kuma wanda babu gaskiya a cikinsa. Pakistan ta kuma musanta hannu a artabin da ya faru a Nuristan ko bayar da goyon baya ga ƙungiyoyin ta'addanci. Mutane 5 sun rasa rayukansu a wani hari da aka kai kan masu haƙar ma'adanai a jihar Filato ta Najeriya. Rahotannin kafafen yaɗa labaran ƙasar sun ce wasu mutane ɗauke da makamai waɗanda har yanzu ba a tantance ko su waye ba sun kai hari kan masu haƙar ma'adanai a ƙauyen Marit da ke jihar Filato. Mutane 5 sun mutu a harin yayin da wasu da dama suka jikkata. A ranar 21 ga watan Satumba ma, mutane 9 sun rasa rayukansu a harharen da 'yan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai waɗanda ke kai harhare lokaci zuwa lokaci a jihar Plateau suka kai. Tunda daɗewa yankuna daban-daban na Najeriya na fuskantar harhare daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma ƙungiyoyin ta'addanci na Boko Haram da reshen Daesh na yammacin Afirka, wato ISWAP. Rundunar tsaron gabar teku ta Mauritania ta ce ta ceto bakin haure sama da 250, ciki har da yara 17 daga cikin jiragen ruwa biyu a gabar tekun Atlantika ta ƙasar a ranar Lahadi. Rundunar ta ce jiragen ruwan sun taso ne daga Banjul na ƙasar Gambia, kuma bakin hauren na cikin firgici bayan abincinsu ya ƙare, tare da fuskantar matsalolin man fetur da zirga-zirgar ruwa. An gano su ne a gabar tekun babban birnin ƙasar Nouakchott bayan sun shafe kwanaki 7 a cikin teku. Sanarwar rundunar ta ce waɗanda aka ceto sun haɗa da 'yan Senegal 132, 'yan Gambia 120, 'yan Guinea 4 da wasu daga ƙasashen yammacin Afirka. Baya ga yara 17, akwai kuma mata 61 a cikin jiragen ruwan. Tsawon shekaru, dubban mutane galibinsu mata na yunƙurin bi ta hanyar tekun Atlantika mai hatsari domin isa ga Turai ta tsibirin Kanari na Spaniya a cikin jiragen ruwa masu cinkoso da galibi suka lalace. Da dama daga cikinsu na tserewa talauci inda suke bi ta wannan haramtacciyar hanya sakamakon tsauraran matakan da ƙasashen Turai suka ɗauka wajen bayar da biza da kula da iyakokinsu. Rundunar sojojin Sudan ta yi watsi da zargin da babban hafsan rundunar sojojin Habasha, Birhanu Jula, ya yi cewa tana tallafawa ƙungiyoyin adawa da ke ƙasarsa. A wata sanarwa da rundunar sojojin Sudan ta fitar, ta bayyana zargin Jula a matsayin mara tushe. Sanarwar ta ce zargin da ake yi wa gwamnatin Khartoum na tallafawa ƙungiyoyin adawa a Habasha bai yi daidai da gaskiya ba. Tana mai jaddada cewa Sudan na bin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma ƙa'idar rashin tsoma baki cikin harkokin cikin gida na wasu ƙasashe. Rundunar ta kuma jaddada cewa za ta ɗauki matakan da suka dace kan duk wata barazana ga 'yancin mulki da tsaron ƙasa na Sudan, tare da yin ƙirarin cewa ana ba rundunar Rapid Support Forces, wato RSF, tallafin soja daga cikin yankunan Habasha. Sanarwar ta yi kira ga gwamnatin Addis Ababa da ta warware saɓanin da ke tsakanin ƙasashen biyu ta hanyar tattaunawa da hanyoyin sadarwa na hukuma. Tana mai cewa hakan na da muhimmanci ga kwanciyar hankalin ƙasashen biyu da yankin baki ɗaya. Tun da farko, Birhanu Jula ya zargi Sudan, Masar da wasu ɓangarori da tallafawa ƙungiyoyin da ke adawa da gwamnatin Habasha.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the Voice of Turkey.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
6: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
7: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ovdi Radio Glas Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
12: Esta es La Voz de Türkiye.
13: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
14: Јуфлет Сари и Туркија.
15: Чели ши Туаќи Чишен Бонко Дентај.
16: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
17: Да, да Туркија гаѓа радио да.
18: Хосуме Туркија и дзајна Радио Гајана.
19: Петер Шија Радио Садбури Туркија Скма.
20: Овода Туркија Вину Радио Садбури.
21: Aici, Radio Vocea Türkiye.
22: Говорит голос Türkiye.
23: Эфирде Türkiye Ovası.
24: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
25: Ye Sıday Türkiye.
26: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
27: Edo İfonitis Türkiye.
28: Ovdi Radio Glas Türkiye.
29: Gider Radio Muriyet Türkiye.
30: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
31: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
32: Este es Radio Voz de Turkiye.
33: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
34: Zboru wa glasot na Turkiye.
35: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
36: It Turkiye hangia radio ya.
37: Ovde Radio Glas Turkiye.
38: Turkiye une radiosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Masu sauraro barka da warhaka, sunana Siran. A cikin wannan kashi na labaran matafiyi, ni da abokiyar tafiyata Malama Ginesh mun yi tafiya zuwa wata ƙasa ta Tatsuniya, wato Kafadokiya. Sunan wannan birni kadai yana da ban sha'awa. Tare da tsohon tarihinsa, biranen ƙarƙashin ƙasa, manyan bututun hayaƙi da kuma balinan launuka da ke shawagi a sararin sama, Kafadokiya na gayyatar mu zuwa ƙasar mafari. Da muka isa Nafshir da sanyin safiya, iska mai sanyi ta shafi fuskokinmu. Furanni da suka rataye daga tagogin gidajen dutse, shiru da ke ratsa cikin ƙananan tituna da kuma kururuwar zakaru daga nisa, sun sanatar da mu cewa sabon yini ne yake farawa. Wani ƙamshi na musamman na Kafadokiya ya lullube mu, ƙanshin dutse da ƙasa mai daɗi. Tashirmu ta farko ita ce gidan tarihi na Garame, yayin da muka shiga ciki, hotunan fentin bangon cocin suka tarbe mu. Fuskoki a cikin inuwa masu launin ja, shuɗi da launin zinariya. Duk da daɗewar lokaci da ƙalubale, sun ci gaba da kasancewa da rai da launi a nan gurin. A bayan waɗannan bangwayen duwatsu, mutum na iya jin alamu da sahun imani na ɗaruruwan shekaru da suka gabata. Yayin da muka ci gaba da gangarawa, muka ga ƙananan ɗakuna da ɗakunan addu'a da aka haƙo daga cikin dutse. Na yi tunanin yadda sufaye suka taɓa ƙulle kansu a nan, suna addu'a a ƙarƙashin fitilar kendir. Sanyin waɗannan ɗakunan dutse ya haifar min da nutsuwa mai zurfi, tare da ɗauko sautin tarihi da ya gabata. Daga nan sai muka nufi Fashaba, wanda aka fi sani da kwarin Filistoci. A dai ƙofar kwarin, hasumiyoyin dutse da ke tashi zuwa sama sun birge mu. Hasumiyoyin duwatsun da suka tashi daga ƙasa sun yi kama da kayan ado da wani mai fasaha ya sassaƙa da hannunsa, ba aikin yanayi. Kwanciyar da ruwan sama ya yi a kan waɗannan duwatsu a cikin miliyoyin shekaru ya bayyana a nan. Idan mutum ya kalle su da kyau, zai iya jin hannun lokaci yana taɓa su. Yayin da muka ci gaba da tafiya cikin kwarin, Malama Ginesh ta kalli waɗannan duwatsu, sannan ta kalle ni ta ce, "Shin, Siran, kin san cewa waɗannan duwatsu suna da wani labari na haƙiƙa?" Wuta daga dutse mai aman wuta ce ta ƙirƙiri wannan duwatsu masu laushi da ake kira tuf. Daga bisani, iska, ruwan sama da dusar ƙanƙara suka fara shafe su a hankali. Ɓangaren da ya fi ƙarfi a sama yana

Kasance kalaman muddai iddi'ina ispatla mikelleftir tana nufin cewa wajibi ne wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa. Wannan ka'idar da kuma muke amfani da a rayuwar yau da kullun tana da muhimmiyar matsayi a dokokin zamani. Wannan ka'idar tana da alaka da ka'idojin shari'a mai adalci da rashin son kai. Dan shari'a mai adalci ana gabatar da bangarorin a gaban shari'a a ƙarƙashin daidaitun sharuɗa. Wajibcin wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa yana da muhimmanci don hana wanda ke adawa da gabatar da abubuwa mara ma'ana ga shari'ar. Wannan ka'idar na tabbatar da rashin son kai da ƴancin kai na kotuna. Nauyin hujja akan mai da'awar yana tabbatar da cewa kotu ba ta yi son kai ba kuma ta yanke shawara kawai bisa ga shaidar da aka gabatar. Bugu da ƙari, a tsarin shari'a na wasu ƙasashe ciki har da Turki, wajibi ne masu gabatar da ƙara su tattara shaidun da za su tabbatar da laifin waɗanda ake tuhuma. A dokar hukunta laifuka, ana kare zaton cewa wanda ake zargi da laifi bai aikata laifin ba har sai an tabbatar da hakan. Wannan yana faɗawa cikin ƙarƙashin mutum bai da laifi har sai an tabbatar da cewa ya aikata laifi. Da wannan, ana kare haƙƙin mutane. Ƙa'idar wajibi ne wanda ake tuhuma ya tabbatar da da'awarsa, wanda haƙƙi ne na ɗabi'a idan aka yi la'akari da inda wayewar kai na ɗan Adam ta kai a yau. Haƙiƙa wata nasara ce ta zamani, musamman a cikin zamanin tsakiya a Turai. Ya kasance abu mai muhimmanci ga mutanen da ake zargi da laifi su tabbatar da cewa ba su aikata laifin ba. Lamarin ya kuma fi muni a kotunan da ke aiki da dokokin addini. Hukunce-hukunce kamar jefa mutanen da ake zargi mayu ne ko kuma waɗanda suka yi ridda da kuma yadda da su a matsayin marasa laifi idan sun rayu na daga cikin abubuwan da suka bar baƙar tabo a tarihi. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan a madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe da Miraj Orem da kuma ni Yasmin Ahmed da na gabatar muku da shirin ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.